sida turku narka numoroboru waybar xarobar qootii narku subaama nookii ku goonu ifoyontono qulbayga waqtinaka un talaato nasaran girirubinka na waranka kinni idu andu iyente awun jibiri waranka kinni yaakunte labaru kan kuy ku goonu un booninu ibazanu se tamatama te akebu xinzoka jiro kuna ntutuma nadu ya metena ima mate sari ni yew tigi manika kukari wanu wanu te unye ma naruka meti kiba kwefo mekine kaza ima zano se tamatama li unu ndoni imbi kwilino yuburu yaba kwilino uka ngonu ku kwiliyo bukata imu lukuturu doka manika lukuturu kwiliyo di alahali ka borfuno sari mahinka una eka ahima ya nye disabu gana nongi radio fratente anania za suba sika basuwa nabaturi khandu yenteo awangibri waranza radio fratente mo yine ya kulino yu bo gunu da suswa gurubi amola abari gune ka ibaza non se tamatama ni unindoni inkire tontonu nigeria win norkwe birio kangake ali dangote amani naduka ibene nye na imu bene ganna kwe rumiada wadayi mfayi ya faifo unte ifo ganna waka amwila abari imaza non se tamatama ni unindoni iwin polisiu eka ga mwa fokin ko tikidali ko noruta burunga tuktuko bomo de ya na lamba fono ni kan kwe kan ezaya bomo ya kwe ko boro police o ringunu ko walan kan ko kon tilasa ni ezaya asubori fo lambo ni nobenika nke nobenika police o di banna feri amola bar go ne ka ibaza no se tamatama in ka to pelle ganna do kam me wo ka kirum nke ikin ki gaudi ka musube bomo zanka be bon alali in ka to we borofoyo ali borotaki nye na mfam malfa banaka nufono ngunu kufa nye akwe malfa toni di akwe toko we borodiga abon la bari gune ka ibaza non se tamatama liya wakakira uka mida ingi ndo kame nye no jofro hebi na alfata nkwe yabaka na non se la bari di kulpay nye nzo utruku naruka numoro burunki nkante ifoyo ntono kulpayiga labari sintika iba kwina anose yeno hukuna de ibaza kibu kere kibu hinzo ngunu hunanzibo biri kuna bandaka girika abinio mwafoyo kibu guri anakwe mwaginizeka ngunu kutamayo gara sono kwe ahu kakiru ngunu buguka ayimama kwe mwagini maruka kato gara sado kameno mwafoyo anatense de zaya no ka kwe kuburo metena ayimama te bine sari ayimama gunu nse de niya de la sabu de ya imunye imani naruka ora dabli kire anduko barayu borona ka professor filosofi nyena kinte de ya ina ha ikito hukuna no ke ukhinzo ka kiru nkwe garasa nadu metena ayimama te ya gunu kuki wuka kimino yina ayimama boroma bi mando na anate aki sabu na nzam akwe ko baro nsinga kwe ki bugunu saka hima akwe ko baro yo wakati no nsinga gana akwe ko baro ko ne tila guno do kameno azan sika ga nkin tila guna yana na kwe akwe ko baro yo bineba nundam akwe ko baro kaza de hima ni boro mabe sadi ni dinan win talido beni sadi mamoru na ara sadi yesi mamodam taliori kandonte nadaori kante ka nahima nya haro anate nani sai mamu dam sadi yesi ahini kate eka aima dia meki nona ka nza ka mundi baya kake ke bu hinzo di ka kiru nzandi anakilla sau mo gonun se anaki kwene abiti afara dia anaki zaya aima no zandi be ka kimyo zan yesi masolo sai dir kwe ba ahini kate eka aima ko ya obine ko babu ai mai la kareti ko riga non sadi imam no mekinu ka aima yana bannan ko di bom madiniga mun la saudi ka ko ko gununga sari ni wahalaka mdunte domidin ka ko wahala di gunan baka gare agiri fona aw wahala ya nate meteno ko la saufo wana de yan ko yan na ko babu na mekine no na ko di bom bono yo ke bugun haraka wanu wani ose sai mabe de haro nan ziri sim masolu yesi se de za ya ko ko gun dir ko ba karo anate yesi abain kate labari kire i beni narana labari ka iba ko na no se nyano kwiri noyo buru ya ba kwiri no kan gon lokotro do kan mi kan gon ko kwiri bukata mai ka du kwiri di san mai kan una e ka aima no mi ko na de iba za afo go na in sara tiote kwiri munu bayo kwiri o ka borfo no
nyanon bada kwe wose mahini kaune kaima inya fo kwe kogon iwe fo kwe ko iwe ma fo kwe kogon ka kirun kwe heyo heyo banna kwe munu bayo de ya kwe ka barfono nyanon mete mbano sari we borodi mahini ka kwe danse nyo ka heyo banna kwe munu bodi sari mahini kauna eka ahima ko mo kwe kogonu ko suzenye akisabu kwe beni nga kwe bon kwe ka barfono nyanumba danse sadi mahini kauna ekahima diyo kawa sobeni kini iwa chiyo ketutuma soboro bine kwa suzena kinka na kwa suzena buo kinka agari ketutuma kuriba bino boroga akuna diyo kulpei nyagu kini iwa chiyo iwarari kakira kinkule laruka kuri tatayo kule lmado kame nkindu nauya kuri do kame diyo kulpei marigantino niyanki Ya ima nyuma kunuka ke kinikiwa chioni nyuma hinika kwiri bukata nyuma manaru kaburu sari kwiri dini nyuma hinika du kangunuko kwiri bukata sari mahinika du kwiri sari madana kweo sa kweo mahinika una eka ahima. Ne imu iradio fratentene kasimana imu nyenzo kakiru mkim France kinete fai wanuanyu za susuba guru we kaka na zari guru fo zaka za dizwe kaka na 13 yado wakamena They are on street crazy naruka wensa nangansine undika nanyenzo kakirun kimfayi na mda mwin labari yoga nkito nyegu radio fratente suba simon saka baso na batrui khandu iyenteo amun jibri waranza kinifonte radio fratente giri waranka kininza no abatea giri waranza kininza di kana bondangte yani They are on street naruka wensa na mwinza mao kankimfayi mefoni Ndika o aimanyo maziri naruka radio wengiri waranka kininza wakabate sari kulino wun alamari nyo madnam. Buruma ka radio fratente mwogine sari bame makukari ka kulino. Ndia wakti na ka inyayo, ibabyo, ikeno, ibero zande teke giri waranka ainkasi bongo. Kakwe na bondo nyengiri na bisa giri wedu kinigu makukari maka radio fratente ne subasi la misi. Ka baso na batrui khandu iyenteo anwen jibri waranza sari ni kwiri di wini kano. Dea lukuturo chirom baka radio fratente mo jine ne sari kwiri di ka ngonu ko bukata. Dea lukuturo chirom nan kwiri kani sari makwe na lukuturo do kame eka ima kukoso na insoni. Sari maini ka ateni ndo sari wuka ngonu ko kwiri bukata madukano akwe ose. Dea naduka radio fratente. Dunia wakangonu kwa siria ni kimi tika ahima buruma kukarika kuri no nyena abapara ikulpaise soki na kuri no nyeno hunde tutuma kangonu kukwiri bukata mbani kadu kuri di sayi mainika huna eka ahima liya suba sila amisi kabaswa na batrui khandu yenteo awungi bili waranza za suswa guru we nyeno kuri no di abasinti radio fratente mwoy labari kerebon nukaiba gubzeri no sena La barika iba kwenye anonsi ni yano Nigeria unorukwe biro kanga ke aliku dangote dea amani inwin yene wengine kwa tiromiada wadai dea unfaji dea inwengine kwa tiromiada wadai dangote ana yuteretano demine kidangote na ubi Nigeria gana doa kama borona kakimi Norberi na kweko guna nye ataziri beri na kweko baro norkwe beri nye na kweko baro talata wakaso na batrui khandu iyenteo. Anwen jibri waranka kini ya kunte nye no dangote aka i bene gano kuna i gana kwe anwen beti wado nuka na ayotretana. Nye nye gana kwe borinka di naruka ali dangote nye na anwen zamani nye hinika yotreta nye faitu utuma nye nonte binio. Ndiye ya fai tutuma ni kante, kuna isu ni kakinosa ya fai kazanonte, ndiye ya kwe kubaru asiri doa kameno. Alma, labari fuyo, naduka, burunki kiyoga, kwe kubaru kakimi, dangote, borberi na kwe kubaru, iu ingabi gano kuna, ndiye ya naduka bine, uin tunojibri namo gine kuka bine, kunu kuba, heka bara, uin noru, uin danyo bine doa kame, kwele uin haraka wanwani yoni, Sari amfani di abo modu, benenze obo modu, benegan na bo modu, di abayin ko barayu fayu na ka mtete. Almaba mwen ifononi,
imbe ibene gomnan sido kan me na me kina foza gina ya kwene dango te do kan kwene na me kina foza gina de meta ga bon ka wonu nani deri ko ba in labare ba kaza no se am bisal labare kere bon no kai ba gubzeri no sena labare ka iba pin na no se ni yano imbe iwin police yo e ka ga kunu ma fo kin ko gbe te ko tikidali anate no misa de de ka borum ninki police yo no gonu borun kermo do kameno no gon la kar kan do kameno no gonu de de la kar tuno kwe ko te de mine taki kwe ko te de mine zalun kwe ko te ninki police ya ka se ba me madirigo ba me mabeka kimi ai ma waka kere o sharia gana asenu ba akimino waka mine agonu ko tikidali ni kamma to aga sari ni arkusu main kan gbete dire to ain kate Nia akwe ko boro mama ki maki police foyo dala rokan kin ko te burunga rumbo noruta kambe banna noruna sari ni nori kan gonu ko ta maduko nori da bon bon ziba kuna sari ni bineba bon hezaya nyo kwe mo yin ko bisana dia kulpa imarigante yano police yo win har kusu ana make na wanu anuza bi ka so na batrui khandu yente o awon jibri waranka kini yente polisi o un har kusudi mekino kaza labar gbeti romo ya kitono dia asu teno zae ka dom don gonu ko gbete polisi o do kamme ankin ko baro ya dia polisi o ka kiron gonu ko tikidali de mino gonu ko boron zalun si de mino gonu ko noruta burunga kame banna do kameni aima burumma wi banna firino brisa alawanu ka kira akwe ko barayo polisi odi wi har kusuna meki na wanona ka azalabar betirio moyine akidin ki polisi kwe ko gono i kulpa iker modo kame polisi kwe ko borono la ka kuno wi har kan wanya polisi obi ne wi gbe yeno dede to yayi mama gana de sa dede ka mbara polisi sa di maki gbe di kan gonu ko te mo burun zalunsi mo noruta burunga kamme banna do kamme ya kulpai anate ya ka kwe ko boro ni de ya ruis alawanu agolu ko police yori kem mangbete kai ma waka kira batti ki dali lambo kwe ko golu kam bake sai ni apo kamme men katonga in mun technician ko kamte so kan neno anabate de ya jo froa to linya kamme na ino kama na ayi ebe alfa ton ko ya kan no se la baro kulak suba bye bye.